0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umay!

0: Tay, naging tulog ko lang mga bata, tay. Siling nila, ang atong pamilya ko no, tulog ko lang baba.
1: Hindi ka magpatis, ina. Mabayil, anda pala sila?
0: Nga, tuod na tayo.
1: Hindi sila pagsapaka, anak. Kuha ganit itong pala kay makaon na ta.
2: Aba, puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naaragod ko dali ako, Antipara. Kaysa mag-un ang hilabot dali. Naaragod kiriwan o kamot dali sa opisina ba? Hilabtano yung kayo. Hoy, ikaw. Ikaw pututa ka. Hilabtano na ba kayo kikamot? Kusog kayo ka magtago-tago o gamit na ko.
3: Unsa di ka mang kanor? Sa di yung gipangita?
2: Ang akong antipara din ako makitaan. Asa ang akong antipara? Ikaw may sigit paminuang dire. Ang be, ang akong antipara.
3: Unsa mo di ka mang kanor? Sa di na nasa mong ulo? Fake na!
2: Ah, pandamay. Nara mo din sa akong ulo ang akong antipara. Brad, kwa pagkaitin mong bagong priority ron ba doon? Nakita na ko sa Facebook.
3: Ay sus! Ting natiguwang nagyog ka!
2: Sabi no, kato nakita po na kung isa ni mong ka-priority. Kwa pagyapon to ba? Bagay kay mo!
3: Sa mga kang anong mamasangil man ka? Salig ka kay tiguwang na ka?
2: Sa tiguwang paniti doon, nagon pa ni. Doon man dahil ng tawanan eh.
3: Ah, yung lain-lain nagsturya!
2: Maunang gibutang na ko ang antipara sa akong ulo. Aron, mutinaw ang akong panghuna-huna.

0: No na ako dong ba bato yung kadong? Ha? Si bato? Bato ba because you rock my world? Eee.
1: Anna.

0: Kung kiss ah, kanta. Kung kiss ah, wala. Wala forever.
1: Bow!

0: Sir, ka-cremate ka mo din isang patay, sir.
1: Cremation, no? Kita mo naging mingalan ng krematorium. Tara sa tao niya
0: eh. Eh, tagpilaman, sir, magpa-cremate, sir.
1: Kung magpa-cremate ka, ang bayad na 30 mil, no?
0: Bao, kamahal, gali, sir ba? Galing kay kabos ni budget ko, sir. No, 15 mil lang ni sir.
1: Hindi ka magkabala ka. 15 mil budget mo, ti half-cook mo na ito, na. Ilutuon mo lang ito sa oven yung puli ka.
0: Wow, pretty!

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, Ton, sexy ang may tiradyanin mo dili sa beach.
3: Uy, Mang Kanor! Siyempre, ngita tadari o garang manindot nga mga tanawin.
4: Mang Kanor! Office mates man nato na sa una, oh.
2: Si office mates, isa na ka mo, office mates, ay ko, agay! Uy, Ton, si Winona man dahil na. Uy, pagkanya ganyang Winona.
4: Puti, aglegs, uy!
5: Hi, Mang Kanor!
2: Ay, Winona, hi!
5: Kumusta man? Naapod lagi mo din, he?
2: Ay, lagi, family bonding po mi dire. Ikaw?
5: Ay, naami team building. Sige, darisa ko, ha?
2: Uy, kung ayos pa ko ron natunaw na ko.
4: Ay,
2: pagkaanya, ganyang Winona yun.
4: Maagi na yan, Mang Kanor, no?
2: O sa man, Ton, tagaan siya kang premium. O tiradahan na ni mo, o sa man.
4: Habalog may premium, tirada, jugo na. Ikaw, Mang Kanor, sugod ka, ma-priority na ni mo.
2: Priority? Ay, okay kayo, kinaukihan. Pwede nga may saging bayhan, ano?
1: Aha! Grabe, ginay kayo, Kanor, no?
2: Pandamay, ang akong asawa. Layo kayong hunasan na nindagata ng ligoy. Isa ka kilometro ang hunasan, di na tamaligo na resunod. Ay, mamalintag lang yung resort, darling.
1: Ah, hamis kayo, no?
2: Aduli kayo na rin, nakakay bato din rin. Wapo dito sa Picas Resort kay Indot ang balas dito may hamis.
5: Bye, Mang Kanor. Una na, Miss.
1: Di man lang kamu tagad?
2: Pule din na siya. Wala siya katun silang balay.
1: Abay na ko!
2: Wala lagi ko kailan na, darling.
1: Ah, wala din ka kailan niya, ha? Ihapak ko rin to yung simuhang dagway!
2: Abay!

0: Mangkanur, asa mata mangitag chicks karon? Muad to tag anda o diri rata sa San Pedro o di baka dito tas Legazpi?
1: Away, ayo dito pre, alas 12 na. Hurot na mga chicks nga batanong dito ron ang nahibilin dito. Mga tigawang na lang. Ew!
0: Hala, hala, hala. Mangkanur, nasi man ang niduol.
2: Nga naman ang tigawang? Di lame?
3: What am I?

0: Aguren, suwang sawa na. Away rito, away doon. Mabuti pa siguro. Sumama na ako sa'yo.
1: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganor!
2: Mang Ganor!
3: Ay, o siya ta?
2: Palihog na gugugato, Dani. Morning address. Pag-abot ni mo dito, na-package, i-pick up na lang pod. Pagbalik ni mo diri, wag to na pugkag airport. Kaning package, imong ipadala dito para sa shipment. Pagbalik ni mo diri, dala kag merienda, ha? Okay?
3: O siya! Kanong kadagang pagsugo, anak? Kabalong busy po ko dire. Taga ko ginatrabaho. O sa pagtuon ninyo, wako'y ginabuhat din sa opsida. Kanada yung bandiya. Ganong di manasugoon. Ganong ako ba? Kadaga na ko ginatrabaho. Idaran na ta. Maglisod na ta. Ako pa'y pabahi-bahi o, di mo? Kinsa man ka para manugon ako.
2: Ako na yung bagong boss ni mo dire, Mang Ganor.
3: Bao ba? Boss, salamat boss, gitagaan ko ni magtrabaho kay wala dyan ko'y pasingot. Wala ko'y gawas-gawas sa opisina, tugnaw kay dire. Nagkurog-kurog na nanakit na akong arthritis. Tama lang din boss, kaya mo kong isugo kay magbuka siya dire sa opisina. Oy, katulogon ko perme. Muna sakto nga boss, manugo yun. Muna kung gusto boss, kanasugoon dyan ko. Kananayon ko'y ginabuhat perme. Basta boss, ako na'y bahala.

0: More of the countdown now.
1: Let's go.
2: Número 3.
0: Número 3.

0: time.
1: Time.
2: The MOR Weekly Top 10.
3: Número uno.
4: Número uno.
5: One.
3: Uno.

0: Bart. Ano nami nga approach sa babae nga hindi man siya ma-offend kung hambalon mo siya nga tambok siya man?
1: Muna part, so simple lang na part. Sisiyaw na iya mga muna. Mga discarte lang na iya nga kinanlan, hindi siya ma-offend. Doon mo na iyo, malum lang siya pre nga. Miss, anong lotion mo, Mang Tomas?
0: Abaw, pretty!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Sama ni mga bulingon sa kong silingan rin gabitay man eh. Mura naman ni glasan ni gawas yung balay. Well, yun na pa. Murag panti may itong color pink nga kasihan. Sungkito na kami. Panti yun eh. Smells like teen spirit. Wala panti sa dalagang silingan na mo ka na si lady. Si Buton ko pa niya. Maka-addict yun, maka-addict!
1: Kanar! Unsa man ay mong gisimot-simot din ha?
2: Padamay, ako asawa. Ay, yes, darling!
1: Unsa na ay mong gisimot-simot din ha? Panty na, no?
2: Dili, darling, ay! Choy-choy na ko rin, darling!
1: Panty na sa itong silingan, kakita!
2: Kung siya panty sa itong silingan, dili darling, hindi palitan din ang panty darling. Ito na mo, dahil ni Agi Diriga niya okay-okay, akong gipalit para sa imo.
1: Ha? Muna ihatag ni Masako ang anong naglama man eh.
2: Dili darling, dili ni lama. Wala na iuso ang burda ka ron. Mauna ni design sa bulak-bulak nila ron. Dili na burda, pinalama na. Padamay, may nagkalusot ko ako ni balik kong halay dito.

0: No?
1: Oo.
2: Luway-luway sa nakang pagpadalagan, tapir may baga nakasunod sa toon, disgrasya.
1: Aw, gusto ko ng aling para layugon. Tanganing dahi kita abutong.
3: Game over.

0: Dung, Dung, kanang ako nabantayan Dung ba, buro na kay kapariyag naong Dung ba.
1: Ako?
0: Agas na lagi Dung. Pamati bitaw na ako Dung. Burag kapariyan ni Mugnaong akong future nga uyab.
2: Ay! Ana!

0: bag-o ko ikaw nga assistant sa akong opisina, no? Gusto ko lang i-brief ikaw sa imong mga obligasyon. Ang imong role diri sa akong opisina, among ikaw ang taga-salo sang akong problema. Matag balay na?
1: Tag man, sir. Pero ba si Budlay na blasir hao?
0: Hindi ka magkabalaka kay tag 10,000 ang bayad sa tagsa ka problema nga ipasa ko sa imo.
1: 10,000 kada problema, sir? At guwapo na, sir, guwapo na! Pero hindi ka na, sir, makuha sa 10,000 man?
0: Ang 10,000. Amo na siya ang una nga problema nga ipasa ko sa imo.
2: Wow! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Nung tanga-tanga mo na. Magsige mong lingkod, gisulduhan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbaho mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
2: Mang Kanor.
0: Si may kagtanga-tanga, sige na kagchata ng Facebook. Sige, priority, priority. Pagtrabaho na.
2: Oo, Mang Kanor.
0: Ikaw.
3: Unsa man, Mang Kanor.
0: Maluloy, na ikang tangkaga ka ganiha. Okay pa kay ka.
3: Ay, kayo, sa mga tangkaga.
0: Pagkabot ni mo din eh. Magpaluya-luya din kang kanahanak. Pagsabaho niya. Sige, tanaw-tanawan na yung mong uyab sa pikas kwarto. Mauna, kisulduhan mo din. Di mo mo trabaho tarong. Ikaw gaburot siya ng liog. Di mo lugay ton ko na. Pagsabaho niya. Ayaw, sige, tanga-tanga. Panabay, ang akong darling. Yes, darling. I miss you, darling. I miss you. I miss you ba? Ay, lain na, oy. I miss you ba?
2: Nawa si Mang Kanor. Oo. Hila sa kayo manood sa tuwa. Mapasukusuko pa.
0: Sa'yo diya sa balay.
2: Kapot siyang asawa.
1: Ayaw!
2: Under this!
1: Hadlok mo diya sa tuwa. Isok kayo
4: niya. Marapit. Marapit si Kim sa dala.
2: Tanawa ko, no? Paito-ito kung tawagod siyang asawa.
1: Luloy kayo. Paloy-luloy dahil pa. Oh, pura siyang iro nga ka ng ano pa.
4: Luloy nga loon.
1: Grabe
0: sa Mang Kanor ba? Oh, sa'yo nito natanaw niya. Mga tismoso. Hala, panarbaho mo! Yes, darling. Asa na ganit ka, darling?

0: sir, sir. Book daw na.
1: Nurse, nga haw?
0: Ah, sir. Oras na para imno ng mga bulong nyo.
1: Ano na nga bulong?
0: Sleeping pills.
1: Wow. What?

0: Ang yun choy.
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang yun choy.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kagmang bagay sa kalawaka.
0: Ang yun choy.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang yun choy.
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy choy, may kutsara ka na choy?
3: Oo, pila ka bilo gusto mo haw.
2: Choy choy, dumua choy. Kinanglan ko gichoy yung inagdaga mga kutsara choy para may magbisita man nga bayi sa kabuhi ko.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang

0: Woohoo!
1: Oh, doon ka ulit pa yun, si mo, pre, ako.
2: Ah, nag-text akong pre na boardmate. Nasunog ko ng boarding house naman, pre.
1: Ay, te. Kaya na lipay ka pa yung nasunog boarding house niyo.
2: Ay, lipay ko yun, pre. Kaya nga, lima na kabulan may kukumayan.
3: Ay! Woohoo! Puwerte!
4: Lahat ng gusto
5: mo sa hapon na
6: lahat ng order mo
4: back to back dito

0: More music sa MOR.
1: Meron!
2: Akala mo lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
3: My only radio!
0: More sa hapon!

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, timing kay wala si doktor. Koy magpa-doktor-doktoron.
1: Adoy, pa-check up ko doy.
0: Uy, timing kay guapa. Sige day, ihubo na yung masinina day.
1: Sigurado ka, dok? Kanang kuan man go, dok?
0: Sige na, huna-huna nga doktor ko. Paghubo na day.
1: Kajot lang, dok. Kajot lang daw nasayop ka, dok. Di man ako magpa-check up, dok. Ang ako mang nanay, dok. Nay, alin na doon, nay?
0: Ay, ikaw, day, nay? Okay na ka, nay.
1: Ana.
2: Cool down ka muna.
3: With the hottest hits for the entire barkada.

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Sir, Mang Kanor is my name. Wakay salig na ko. Kung wakay salig na ko, mubilib ka na ko. Siguradong mudaog ka karong umabot kay eleksyon. Muna saan ang pasalig na ko ni mo?
3: Sigurado yung ka, Mang Kanor, na mahimo kong kunsihal, ha?
2: Sigurado kay ko, sir. 101%. Dagan akong gikampanya ng mga kandidato. Puros midaog, sir.
3: Naising kwinta milo. Kau na'y bahala na, ha? Mudaog yung ko, ha? Ning salig yun ba'y ako ni mo?
2: Salig, sir. Mudaog yung ka. Pagkakunsihal.
4: Paghuman sa eleksyon.
3: Mang Kanor, pildi man lagi ko.
2: Pandamay, ang kandidato. Sir, kumusta?
3: Kumusta? Ni pasalig ba ka sa kuha nga mudaog ko, nga mahimo kong kunsihal?
2: Bitaw, unsa man ang porma ni mo, sir? Kunsihal naman kayo na. Napay pulo ni mo nga, kulang na lang watin ng bunyag. Sa buwang maryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class, daog ka sa buwa. Abot lang sa pigas maryo, kuributo sila ni mo. Pero alang ka na ko, sir, kunsihal ti ka.
3: Nga nung mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
2: Naamang yun yung mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir. Punawa kami daw. Pagkakunsihan. Di magani ka kadaog sa barangay kagawad.
3: Ha? Unsa na yung gisulti?
2: Ay, dili, sir. Sayang kayo kunsihan na utang kakaroon. Kuha ka nilang gitikasan. O, protesta yun ta, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang misaktor yun eh ako ang acting. Kaya hindi ko mabawi ang 50 mil.
5: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na Everything On End Radio Show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m. Lunes hanggang Sabado sa MOR.

0: bantay biyanay mong gugma na ako dong ha, basing mura nagbulan dong.
1: Unsay bulan?
0: Bulan, good ka nang sa gabi eh. Basin mawala ragyapong kapag abot sa adlaw.
2: Ay! Ihihi! Ana!
3: More music? More music, more variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon!

0: Buksiling balay. Hindi mo ganit magbuksan ka ron, makatulaw ka sa akong. Uy, kumalong nga sa akong na nakatitulong balay na eh.
1: Hoy, hubog ka no? Tanawa bala?
0: Uy, hindi hubog mo. Kunubog ko. Nagrakat lang kung ganit mo na kalabot sa atong balay.
1: Hoy, hindi ninyo balay no? Tanawa bala guyamo gapamulaw? Hala ka di ka panuktok? Dito pang balay sa unhan mo? Patuntosin mo? Papulis na kakaroon?
0: Eh, abaw! Pwerte!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Papa Bear?
1: Yes, Mama Bear.
0: Alam mo, pag lumalapit ka sa akin, nagmumukha akong janitress.
1: Ay, sa'yin mapasain, sa araw kong artistahin.
0: Hindi, mukha ka kasing dustpan. Huwag ka magalap, Papa Bear. Pwede yung alternative sa basurahan. Kaya mo, kaya mo.
1: Hining ka na ba na hindi?
0: Kalabang kalabo talaga. M.O.R.
2: For life. Si Mang Kanon!
3: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
2: Si Mang Kanon!
3: Kayang makalusot, isang walay buslot!
2: Si Mang Kanon!
3: Malauman, pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanon!
3: Kanon! Butangin na nagtubig ng kasilyas! Kay, mawala na po ng tubig karon, watay gamiton!
4: Yes, darling!
3: Daghana ha!
4: Yes, darling!
3: Una!
4: Sabuka, kini ako asawa. Uy, hinugo kayo. Kasi magigitapulan, ako ang siging panugo. Kana siguro siging panugo. Sabuka, kini bayhana siya, nananay mo ka magtubig dito. Kabalong nag-facebook pa ko nila. Mahala ka niya. Maglagot ko, kalas kay tubig. Katulong maligo sa usang kadlaw. Unya, manimaho lang niya mga plus. Unya na ko magkabok, pag-facebook sa ako. Ah, i-add na ko ng guwapa nila. Pandamay, lain mo nang ako diyan. Murag, kaya naging makaya, murag mo overtake na yung mom ho. Mudagan ko sa kasilyas mo, pagdali ko. Sa wakas, success! Kapag awas sa dyan ko sa akong gibati, maghugas ako. Pandamay, wait a big. Wait a big. Saan mo na ako dito? Wapang ko kapaghugas. Wapang ko ka-plus din eh. Saan mo na ako din? Darling! Darling! Darling! Tunuling ganit ko pala yung usa kabalde din sa Casillas, be. Kay way agas to, be.
3: Mauna! Nasugoon bitaw! Magsige lang ang Facebook! Ano ka ron? Saan mo na nimo?
4: Wala ko ng Facebook, darling, oy! Maksa na kong kabo niya. Nawa naman ng tubig.
3: Ganihan ako sin panugo nimo. Wala yung kami tumahan. Mahala ka din, ha?
4: Darlay ko niya ang saon man ako ni Ron.
3: Pangkuma na!
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kadong. Ay, yung kabala kadong, bahala pagtambo kayo kadong ba. Ayaw na pagdayit dong. Ang ano man. Kay bahalag tambo kadong, ing alaman pod kabog at ang akong gugma kanimo.
1: Ay! Ana!
2: Mix of rock. Mix of rock.
3: I've become so numb.
2: Mix of rock.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang ating pambansang awit? Okay, sige. Dudong Ligaya, ikaw.
1: Ang pambansang awit ng Pilipinas ay kunin mo na ang lahat sa akin. Bye. Angelen Quinto.
2: Abaw! Puwerte!
1: Huli lang lambay. Batog waing luto. Hingkinto di ay.

0: Tiyo na nga masulbar ang imo kaohaw pagi sa manamit kag mabugnaw nga ilimnon. Tilawi ang Bugnay Tinola Cola. Kinhimo sa preska nga duga sang bugnay kag bag-ong bakit nga tinola. Bugnay Tinola Cola. Refreshing. Swak sa lasa mo. Bugnay Tinola Cola. May sangkap man nga makapabaskog sa imo. Nagikan sa balha sang tigre, liver oil sang chimpanzee, luha sang peacock, kag itlog sang tuko. Bugnay Tinola Cola. Para sa tanan nga miyembro sang pamilya nga ginawaw. Para man sa radiator nga nahupsan, pwede man brake fluid sang salakyan. Freon sang aircon, kag pangontra sa aswang. Bugnay Tinola Cola. Ang cola nga wala pa matimpla.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor good ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor.
3: Tayo na ako mapinis ng dulaan eh. Ika po yun akong dulaan, diba? Halang nakais mata.
4: Uy, Mang Kanor! Gwapo kayo ang silpon ah!
3: Oh, siyempre, liwats tagiya! Gwapo! Alimitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang girman, kinagduwa ko pa ako ba? Palipas oras ba?
4: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsas ang silpon? Kabalo ba ka nga makadaot na?
3: Ah, to, Mang Ka. Dibitaw ni ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Madamay, gakugangan.
5: Ipano ko ng cellphone? Pinoy ako'y kliyente, may kini-kliyente na ako kayo. Makabayad ni makakwarta, tanating kauno, di para sa'yo mo sigira kagdula, di na?
3: Asa mo na yung cellphone, ma?
5: Lubat ko! Ipano ko na! Ano mo nang imuha sa kurabo ng anak, ha? Inet na kayo ng cellphone ba? Tuhanak ka! Di na makakwarta ni mo. May nang ako aki kliyente, makakwarta ta? Ah, ano yan, tawagan na lang ko ang kliyente. Hello!
4: Mang Kanor! Imong ugangan! Nabutan og cellphone!
3: Boba!
5: Dala ako sa ospital! Dalangkat akong dalong!
3: Sparusip! Nagbitay ang iyang dalongan ang Arius na nagawin! Kumay Arius tagak na! Aba, pwede na nato na i-crispy tinga imong dunggan o isagulat sa gilakdakan!
5: Ayok! Itong gitunong nasaku aki mo po ito ang cellphone. May hihingo nilang kagapatsyon ko di po. Para kautara. Sa,
3: ama, ayog lang.
5: Ano, mahal?
3: Ay, ditulo si mong dunggan. Baho kayo.
6: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Naoy, di na ko kailangan pa mo abri o Coca-Cola.
1: Ano man, giwa man ka ka.
0: Di na importante kung ikaw man gihapon ang akong happiness.
2: Ay! Ah, yeah. Ana!
3: Now back to the music faster.
4: Ang bilis!
3: This is More Sa Gabi Express.
4: More Sa Gabi Express.
3: On My Only Radio.
5: My Only Radio.

0: Depende ug asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog ug kaanyag ug kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Bre!
2: Oh!
1: Pautaga daw ko na ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas, saka 2 sardinas, saka isang plastic na babong gum para sa aki ko. Bayaran ko na sa pag-abot ni Bani mo, aling States.
2: Ay, sige pa di, dahil problema. Noo rin maabot si Madi.
1: Aw, ma-apply pa sana baga Madi?
2: Aw, ma-apply pa sana? Aw, na ako nakalarga na. Nagawala.
3: M-O-R. For life. Music. Todo Max. Todo Max. Sit back. Relax.
4: More sa Gabi
5: Express.
3: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Langka, tuod gid man bala nga samtang nagatigulang ang babayi, nagagwapa.
1: Ay oo, tuod na, gapate ko siya.
0: Ay, langga, di, sa pamatsyag mo, nagwapa na gid man ko.
1: Abe, sa pananaw ko daw, why ka pa nagtigulang?
2: Abaw, puwerte!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
1: Kanor.
2: Ay, yes, darling.
1: Nangumusta biya to si mama ni mo?
2: Sus, kadang imong mama. Lagot, suka niya kong gangan ba? Kadang imong mama, manggol. Pwerte kay ba-ba. What do kasi mo, ha?
1: Isa?
2: Wala, kadang imong inahan. Maot kay batasan. Tanawa to yung iro, bilayas. Kay wakan to siyang batasan. Nantay bugas, kusog kay mangayo. Pag siyang way bugas, kusog kay manto dire, kay mangayong tapang.
1: Ayaw, pagingon anak, Kanor, kay inahan ako na.
2: Ay, ano man na ginahanan ni mo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kay batasan ang imong inahan.
3: Unsa to, Kanor?
2: Ay, ma! May ngadlaw ni mo, ma.
3: Kabalo ba ka nga di rin na kumupuyo?
2: Unsa?
3: Oh, nganong murag mo palagmang ka?
2: Ay, wala, ma. Ang akong ingon, ganong wamang ka niingon nga magpasundo ka. Kay sugatan nung tansi ka. O niya, giandam nung tanaka ang imong kwarto din sa balay. Pila man na ikakadlaw mo puyo diri, ma.
3: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo diri, kay di pabuldos na kang balay dito nga giswat, palagka.
2: Wala, ma, oy. Ang ako bot pasabot, mas gusto ginako nga din hika puyo para one big happy family. Oh! Ang damay. Madungagan po ng mga masinggan o babad nila sa balay.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jeanne, kamusta man di as inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Dong! Pagsaba baya dunghay kung gisuman na kagong na kanang ikaw lang gyud ano man kay kung gisuman na ka nga ikaw lang gyud pwede man pod kita na
2: ay iya na
3: more music on my only radio now
4: More sa Gabi Express.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sana ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo.
5: Hugot pa more!
6: More fun!
7: More fun!
6: More music!
7: Side by side!
6: Just enjoy the ride!
7: I can send you into overdrive!
6: More! Sagabit!

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, Mang Adlaw, Mang Bugpaminaw.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ikaw tawahan na ka? Di ka kabalo mong butang anang mga bulingon raslabunan! Imong mga brief, imong mga bijan.
3: Kabanhat, yun aning akong asawa. Kanabay ganyan taon is kasi panambaan eh.
2: Hoy, Kanor! Panghipos, rago din hibi?
3: Dito ko mabangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
2: Kanor! Hoy, Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatog naman dahin eh. Heh, makasapot! Matulog na lang po ko eh.
3: Karon ka. Makatulogan ka magpadaman-daman di ko rin. Ito na. Ihagok na. Murahagok si Pangil. Muhagok niya akong asawa ba? Karon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parson si kagusto kayo niya.
2: Ay! Kanor! Ano sa mga managpaman ka?
3: Sige! Hilapte ninyo ang akong asawa. Kimagin may tabo ninyo. Ako si Mang Kanor, wag kumadlok ninyo.
2: Hala?
3: Labi na ang akong asawa.
2: Ginawa na din tawanan ni Uy.
3: Mag-away
2: na, tulog na, tulog na, tulog na, balik ka no. Eh, ginaman man di ay ni Uy. Hapdusa sa kong naong sakita sa pagkasagpa, Uy. Eh, sige na. Tulog na, tulog na, tulog na.
3: Nakabaw sa yun ko. Yes, nakabaw sa yun ko sa asawa. Maldita kay ka. Nakabaw sa yun ko ni mo. Tama-tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
2: Sige! Doon!
3: Panamay, ang akong asawa, ginaman po siya.
2: Badyakan na ka!
3: Okay, okay, dali.
2: Sige!
3: Dali, basta dali.
2: Sige, hinaptin niyo si Kanor kay Mogi na maugaman niya punogon na mo.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Sarong Banggi.
1: Nailing ko ti mama uba, ti papa uba man. Uba man lugod ako. Tigi lugod, kalaligot kung kalaligot.
2: M.O.R.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Darling!
1: Oh, Kanor, unsa naman pod?
2: Darling, ayaw kong supladahe. Kinako'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tcharan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
1: Hala? Gupuha ni cellphone na, Kanor, oy!
2: Muna'y regalo na ko sa atong anibersaryo.
1: Hay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
2: Oh! Ay, siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan baguday na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
1: Hala, paganahan kay ko kanuruki. Makasiusin ako, makadula na kong mga FB games.
2: Oh, tanawa ang front camera pang selfie. Oh, mag-selfie ganit ang duha.
1: Ah, sige.
2: One, two, three. Di ba? Na-flash ang front camera.
1: Hala, kagwapo kita ni Kanor. Uy, thank you, Kanor.
2: You're very much welcome, darling.
3: Hindi! Ako ako ng cellphone, hindi!
1: Unsa?
2: Panamay!
1: Kanor, unsa man eh! Abi ba na akong gipalit ni Muni para sa kuha?
2: Dili, darling, oy! Nakitaan ko lang ng cellphone na dito sa park. Muna ka akong gipalit kay sayang, mampun. Muna ka akong regalo sa imo.
3: Ako ako na, hindi! Yang giko, hindi!
1: Tanawa? Pati bata, ilugar yung cellphone! Ihatpak ko na siyang nam!
2: Agay, darling! Agay, darling!
1: Iuli na! Iuli!
2: Darling, ang akong ingon, darling. Ingon na niya ang akong palito na cellphone sa imo hapon. Ayaw lang na, kini man ato. Iuli lang na ako ni sa bata. Sabot ka!
1: Saban! Iuli ni mo, dili!
2: Ingon gani ko, iuli na. O ta, dali, dali ta. Kay buha man yung cellphone ta.
3: Ang binibi!
2: Agay, no. Agay ta. Padami ni matahan ng baksidor. Mapunay ni Gnaong, eh.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Ay, sir! Excuse me, check up lang, sir, ha? Tanaw na ito ang imong bag.
3: Oh, kuma na?
2: Ah, sige, sir. Lakaw na, sir. Uy, kaning isa. Ma-askay now. Sir, excuse me, sir. Ah, palihog kong hubuan ang imong long sleeve, sir.
4: Sige, sir. Hubuan na ako, sir.
2: Nabudlot na oroy ang puso na niya. Ah, sir, kinahanap po hubuan ang imong pantalon.
4: Ha? Apilong bagay pong pantalon, sir?
2: Apilon, basig na kagisok-sok na ang kontrabando.
4: Ah, sige sir, ako na yung hubuan akong pantalon.
2: Kanag yun, tuman yung balao, di ba sir?
4: O, karon sir, kita naman ni mo nga wala ko'y dalang kontrabando. Nga, alangan man ang imom na yung hubuan akong boxer short.
2: Oh, siyempre, apil na tanaw na ito basig na kipaipit na kontrabando na skinailad man.
4: Ah, sir, dili na pwede sir, kay maulawan sa tana.
2: Sir, maulaw, hubuan ang imong boxers.
5: Oh, piwan ka nun.
2: Oh, P1 Richard.
5: Saan nila? Okay lang ha?
2: Ay, okay na kay ko na P1 Richard.
5: Oh, sir!
4: Kiriyon!
5: Sir, gano'n nag-ubo mo ka, sir? Kasi may napahubo ni mo.
4: Ipahubo mo ko sa imong kauban good kay inspeksyon daw.
2: Oh, sir, ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
5: Kalugawa ni mo mga kanur. Uy, kani imong ipahubo? Mauna si General.
2: Oh, siya, General!
4: P1 Kanor, ang sama ni mong kalaki? Anong imo mong kong ipahubo?
2: Ay, sir! Huwag ipahubo ka, sir, para makita. Ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama ni mo, macho kay sir. Mura si Gardo, bersusa.
4: Mau ba? Sige, pag-ubo sa dia.
2: Pahubuon ko. Sir, bili ng boxer short, sir.
4: Hubo na! Hubo!
2: Maloy ka, General. Maloy ka.
4: Sige, hubo na ka rin!
2: Kita itong armas ni Puigo.
6: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Class, simple lang yung nga pamangkot, ha? Sino ka sa bat sini? Arithmetic, okay? 3 + 5. Abe, ikaw, Julito.
1: Ma'am, si Zeo lang na. 3 + 5 = 8.
0: Very good, Julito. Another question. 5 + 3. Abe, ikaw, Empoy, ha? Tistingan ang abilidad mo.
2: Na, ma'am. Amo ka gina. Basta gani, budlay nga pamangkot. Ako ginatokso mo. Absent na lang ko na, ma'am.
0: Yes, indeed. You are absent.
2: Ebao, perte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, pagkasiksi ni mga balhanan eh. I-add ko din sa Facebook. Kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon i-add akong friend request. At kaning isa mabos kayo ang kamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balinkagason kayo. Pero nagko kayo kaugmaon. Pagkasiksi na pa isa. Pagkasiksi na lang Diyos. Murahan yung sawa ka ng hapa. Pagkasiksi na lang yun.
1: Kanon!
2: Ah, pandamay. Ako asawa. Yes, darling.
1: Maudin mabilar ka ha? Kasi hindi kang tanaw-tanaw ang mga babae sa Facebook. Kaniin mo patilya.
2: Agay, darling. Maloy ka, darling. Agay. Wala, darling. Sagay tanaw-tanaw, siksing babae. Ako ha, ganin yung ipang-cancel ilang mga friend request. Yung ipang-block na ko. Kaya di ko ganahan na ni mga iturahan eh. Kaya ikaw pinakagwapa na ko, darling. Ikaw pinakagwapa.
1: Unya, nga nung nagsiga, pamanay mo ang mata, diha.
2: Siyempre, darling. Siga naman kong matadaan. Kaliwat ba yan na mo, mga burdlat?

0: Pulutoy.
1: Yes, ma'am.
0: May limang ibon.
1: Mm.
0: Binadal ko ang saro. Pira ang natada.
1: Wala, wala. Wala natada, madam.
0: Aw, ano na yan, Pulutoy? Una ko, tatao ka na magbilang. Saro man sa nabaga ang binadil ko sa lima.
2: Iyo nga ni, pero, siyempre, madurulagaan matiripwasan huh? Ito. Mau, wala, wala, matatada.
1: Ikaw man daw, madam, binadil sa kataid mo. Ano yan, ma-STD ka sana? Bad ma one time ka baga. Marinan pa siguro.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ha! Ang galing ng aso ko, pre! Tuwing umaga, dala niyang dyaryo sa akin.
1: Alam ko.
0: Ha? Paano mo nalaman? Ikunento sa akin ang aso ko eh.
2: Abaw! Puwerte!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano, rasyat!
3: Siapa?
4: Relax mo. Ako may gunner. Ay, mo siya to. Isa lang sa'yo mo, kay maoy rabakay ka.
2: Oo, sige. Ako na po, tribut.
4: Chat. Poslan man nga broken hearted ka na.
2: Galaw-gawa, Mangkanoroy. Natamaan naman ko.
5: Mag-action po kalipong ba? Napamanitag-inan
4: niya. Kaya siya, nangahubog na mo na yun. Taul siya. Kadali, bagunin niya mahubog. Ako, Mangkanoroy is my name. Gahe kay Kuhubgon. Mahubog ba dahil ng gunner? Asa ka kita gunner nga nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Mangkanor?
2: Hey, Mangkanor! Uy! Mangkanor, mata na lang siya, Mangkanor!
6: Ano, Mangkanor? Narata sa atbang siyang balay!
2: Narata diri! Oh, Mangkanor! Abi man mo, di ka mahubog!
6: Oo, oh, umilom mo, di ka mahubog ba?
4: Ano? Ang sayo mo, hindi ako lasing. Tuyok na akong pananaw. Hindi na makaya ni.
1: O Kanor, hubog nasad ka ha?
6: Abi na mo, dili mahubog yung Mang Kanor.
1: Ikaw to ho, nakapula hubog yung kay ka ba?
4: Ang sayo hubog, aligugugan hindi ako kasawa. Oy. Wala ko na hubog. Kamuong duha, muna'y mahitabo ninyo. Kung muli mo nga hubog sa inyo, kasaban yun mo sa inyong asawa. Darling, nag-set lang kong mayong sampol ni atong mga kabataan ka nun. Nadilimuli sa balay na hubog.
1: Nag-set din sampol, ha? Adi ha katulog sa gawas!
4: Darling, pasunla ko, darling. Pasingay wakwak din, darling. Pasunla ko!

0: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sayang mau urag. Si sayang mau urag digde.
1: Ako nya na. Ayutan ka pala.
0: Hindi ma. Survey man sana. Survey. Sisay naman tabi sa induan matalaw. Sa mga matalaw naman.
2: Luluwa na kamo.
0: Luluwas na kamo.
3: Tabangin na ako ninyo.
0: Ay. Pando. Sorry. Survey man sana. Pando. Yung si Tengke Kobe.
4: #PinoyClassic #nagbabalik

0: Abaw daw ka budlay man ni spilling kung nadala ni kundi ni pakadto ni daw ka talang na kuhaw na ano man. Ano abi kay pangayaw kita sa lugar ngayon ni mo. Abi mamangkot kita arere ay kay lolo. Lo, di ni pakadto ang dalan ngayon ni man?
1: Ambot gani apo ah. Naglabot sa mula ning edad ko. Duway ko kabalo kundi ni pakadtong dalan ni kinuha man ni galakat. Duway man na digahalik.
0: Abaw! Perte!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: kubirada, nanlugmas sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, Brad, sakay ka, Brad.
3: Hey, sakay ko. Salamat. Ako pa yung unang pasahiron makapwisto ko na sa front seat sa pinikab.
2: Oh, Brad, hulat-hulato lang natuha nga mapuno na.
3: Oh, may problema na, Brad.
4: Uy, sakay ko, Nong.
5: Ay, Nong, dari ko.
6: Ay, Nong, sakay ni Nong. Adari ko sa tumangan kay. Dako na magayon ko para dito na maumod.
2: Oh, sige, sibog-sibogi lang. Oh, okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
5: Ah, sige, okay lang, Nong.
6: Okay, okay,
4: okay
6: lang kayo,
4: okay na, jis.
2: Oh, Brad.
3: Ako yung mga tawag?
2: Oh, ikaw, pwede ka sa likod. Nako kay para mabalansi ang motor para di ta matuwad.
3: Pimpa, gano'y palikod ba ko nimo? Nauna ba kong naabot? Nakapiasta na ko rin sa front seat. Ibutang ko nimo anang likod ng buhok kong aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Maupisina pa ba yan ko?
2: Ingani man ko na, Brad.
3: Dili!
2: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka. Gusto kang maumod na dito sa bakilin.
3: Kung ano nga kung maimultang ni mo diha, na ako lagi nauna.
2: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naaog dira.
3: Panamay, panaugon ko. Diyan sa lang bayan niya akong pamilite. Dilibrada nga akong pasabot. Tama din na di ako sa imulikod. Kay kaning duha, tambok man niya na subangan para balanse.
2: Onya, mo reklamo man kang manimaho kang aso.
3: Walay, di pakuha na. Libre na nga akong pahumot. Labong wako ka pamirpim rong muntaga.
2: O sige, sige. Gunit. Kay musubida na ta.
3: Panamay, nasuda niya.
2: Pagawin din mo.
3: Lisaudan niya kung kayong tandas likod
2: eh. Nasupin na
3: na lilit! Pahaw aso. May slide na nga kong labot. Matanda ko!
2: Kurek!
3: Mahulog! Love!
5: Hala sa bakanon!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, Lito. Nasolba na to ni may mong problema kung unsa imong ipangalan sa imong anak?
0: Pre, nanako'y nanonahan para sa akong mahimong anak, pre. Kay gusto mang good nako, magsugod sa R.
1: Ah, kuan pre? Randy.
0: Ah, dili.
1: Robert, pre.
0: Dili, yapon. Arman.
1: Ana.
2: The year is 1966, and this song is number one.

0: Senator Nicanor, ipautron ta na kuning at mong apelyedo, maot mong kayo.
1: Nah, mahal na ba kayo magpautrong apelyedo? Ang mas maayo ani, ato na lang nang balik taron, aron gamay ra imong bayronon.
0: Ah, di yun attorney. Ako guning ipaotro, bahalag bayad kong mahal.
1: Time pa, kanong porsigido may yung kamag-ilis o apelido? Bisag mahal, kung sa maguday ang imong apelido?
0: Lobot.
1: Oh, damay.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ga, nagay ka na bala sabay-sabay siya balaga.
1: Ga, hindi ka na bala magselos sa iya. Best friend ko lang sa mo.
0: Hindi ka magrason-rason ha. Kay best friend ka mang kabala sa una.
2: Abaw! Pwerte!
3: The year is 1960, and this song is number one.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Uy, pagkaswerte niyo sa kong asawa. Ikalintura masiguro ni. Kitimplahan ba kong kape? Napag-i-smile eh. Por kanor only. Himala, gini akong asawa ron ba? Ah, tilawan ako niyang kitimplang kape ka na ko, anak. Kurya gaba ni kape ha. Pwede magpahita. Huwag malagi sa ngulang asuka. Huwag pangin mo tangin kremer. Kurya gaba. Gini akong asawa. Iyabok ko ni kape ha. Aniya.
1: Hoy kanar! Ganang kaya buwan ni mong kape?
2: Ah, pandamay. Ang akong asawa.
1: Itimplahan tabiya ka ha? Ikaw pa itimplahan. Anong karon o sikusikan ni mo?
2: Darling, nasagiran ako, darling. Pasaylo ako, darling. Pwede pa namang lami atong kape ngayon mong itimpla sa kuha. Salamat nyo kay darling kayo mo kong itimplahan. Maunang patimpla na lang kong usap, darling. Kaya ako matiwasong ng mga akong kape kaya akong nasagiran.
1: Ah, lami di akong tinimplahan ka, Nord.
2: Oo, oh, darling.
1: O, dire bago. Imna ni o. Imna.
2: Kainit, kainit. Papasok ko.
1: Anya ka, Nord, lami. Ganun yung kunot pa na imuhang nawong.
2: Paita mo ni kape, halin. Oh, lami kay darling, lami to kayo. Lami kay bugas ay mong naong.

0: Sweetie Pie, kabalo ka bala? Daw drugs ka?
1: Daw pwede! Plang ha? Pick up line na naman! Kaber, sige be! Bakit kay tungod makahadik ko?
0: Hindi! Ay, ginagawa mo ang kabuhi ka!
2: The year is 1968, and this song is number one.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Kanang mulakaw sa minikanor ha, mamiesta sa amin dito sa Pikas Barangay.
0: Ma, ikaw ni bahala na sa atong panimalay, okay?
2: Way problema.
1: Mabring house rami, ma.
2: Salamat, nak. Adunay bring house. Mayo kay gidalaan dyan ko sa kong anak kong ni Kanor. Abrihan na ako niya niya. Arroz Valenciana! Nagilo na yun ang kanon. Napay humba! Napay bukog din sa gilid. Kalami sa uyok. Kaunon ako ni Bikin. Murang nalipong na yun gigutom yun ko pag-ayo. Palangga yun ko ni Kanor. Gidalan yun ko niya bring house. Kaunon ko ni
0: Oh, now I come!
2: Oh, Kanor! Dagang kayong salamat, ha? Kaya mo yung kong gidala ang bring house. Lami yung aani, uy. Nga na, yung manigisagol-sagol. Pero okay lang, kaya nga pa mag-unod ang bukog.
0: Palamay ko. Gikaon sa kungangan ng lamaw.
1: Kanor! Gibahogan na ni mong ira!
0: Dali!
2: Unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa iro!
2: Unsa! Iyon ni Kanor mo ng bring house niya sa kuha mo nagikaon din ako kay Naksugong Kalipang.
0: Bitaw, darling. Dili na para sa iro. Mo ni akong gi-bring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ako ni akong ugangan.
2: Patamag yun eh. Lamaw niya yung bring house.
0: Ma, para lagi na sa imo ha. Kusa ba ka, darling? Asa mo mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw lang
0: na. Ayaw lang na, darling. Sige ma, kao lang.

0: Cek, mau nang bayana na gagamit og sabo.
1: Mao ba pewang kanor atong dakpon?
0: Ayaw sa chef, kanang masakpan yun na to sa akto.
1: Okay, atong batayan.
0: Oh, di na chef, kikuha na sa babae ang sabo. Nga nagibutang sa plastik, maghitid na siguro na chef.
1: Oh, naana, unsa man ang klaseng nga sabo? Namang gibutang sa iyahang ilok.
0: Hala chef, pandamay, dili man din na sabo, tawas man din na.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.